0: Ta, yes, ye agere kabit kaimuchati agoi missing Patrick Colin Spate yes ak chita neguren Dennis Kurir pongesi enyorchige nafas kuboto felody ko kawale murenik anan kwondo chikatishek somok kicho chekamanda en yon amache kicho en 3 minutes china ichepchep ago bichu kotil tiketit agenge ko asara magoni nafas isikye yon kemoe ichutu soko Ulili tiketit agenge, Agnes tiketit agenge, Chepkonga tiketit agenge, Julia Samuel, maguni nafas. Kakimwa kele isipte tutika mautik chepo soko. En tiketishe chutisabi, kukuni chita aga tukul 100,000 chepo mungaret. En 3 minutes kicho gichegen. China ichepchep itil tiketishe kukusoma within 3 minutes. Itinye chance nemi chabarak inyorchige selingishek 100,000. Agibanga nge star 448 ash star 448 agisipte tutika mauti chepo soko til tiketishek somok asinyoru nafas matitil agenge matitil oeng til somok inyoru 100,000 kakisir gele stock star 448 ash chitun soko asibiti siki yongitise ta engoronet abrani choice kosovinda
1: ya mune Bruce
0: chamke
1: Gongo kabisa ina basi ni kori iko no eje kai ngalale na kubo corruption eje o corruption kenja ini kole kubar tono corruption ini yo inge nile koya ito bru akti inge corruption ni kote star embi chukubo mao ke kwange ingipyo kama wano pinye li tase menye bo met yona ala kima mocha ama kwa inuti kwa kamo no ebi choten kakile miten ebrisi polisye mi makarek chemi mulot nguni chekosich rapisyek chemoingenen mao kole kimyono nyolildos biik nguni okikimwochi kotko kasyeru yon nekoloote listi kelenchi makararan listinon iloti nini kokere nguni listit kirote setyo nekirat kimake ako corruptionini kowendote kabisa baka olda tugul kaakas komwachi siwechindono kikoyoi kotelelchon biik kabisa en state kole nyoker kosobindo koya siwe kweruge taoma en bome ako tesetai kekyome rapisiek amatogu ele kindo kimoche kelechini president nenyo kobu matitakoyochi siasa kabisa chorichu kotar kenya ini kitinye nguni narok county kotesetai corruption netomo kai kekere siregee mokorek takitariek kosiregee siregee cheingenge kibananiat kotesetai kobononi kora nalo ngololuni Bruce tukuk chekotestai en ireu ikere bichu opinye litas alak jeiso kwongen kityo angen nangamwa kounon ongen ot akokwe kole ng'o noto akile kosir biik inye kanisikomtia rapisya konget kibananiande nikimenye mao kora okingen ine tukuchuton tugul ako makitwoe ako makitinye kabisa kirwokis kikwongen kityo kekoron kosir letirsetwa kwonyikab tao biik any nguni komi barabara amoche ang'ololchi chi nekimi mao biikab omet biikab kericho chekyomi mao chumatatu okesu ketuyen neo nemiten mekenyu kimoche kesir biikab mao sikeborchin serkali kele makilipan biikab mao ako kikisip keyokchi cheruyot kelenchi nyon be baba nyon nyoni keng'ololu komekas wecheruyo rirechu koipchin wecheruyo ngoriptos kokosirto ake lang'at kotokome chito buch kole yani manam biik rapinikab mao kokimanam nyukinye kora mi chekakomyoso nguni amoche ang'ololuni Bruce osorun biik ngotkotakomi rapisyek kitelesu koro matitakoba mokorek rapisyek tenatar kityo kole kimira lekimbo breate okikesunge ongesochi lagok ongekilge biikchok matobekwe biikchok nena atiyok ine oripke ngen jeiso ta kongoi Bruce kongoi
0: Hongoi missing. Choice kosovinda. Pongesi yan bichu kora kakochut soko akonyorchigei nafas. Takomi kityo tiketishek atau tiketishek mut ngeng'ololi. Oye kakoroma en competition itok. Kakimwa kele inyoru 100,000 chebo stock. Kogai sim ngatutik ang magutik chebo soko tilki chotike check somo kogai bre star 274 ash star 274 ash amacha ogero alengo ane chep kabisa ko chut soko asuko siki na fast tilika check somo matitil agenge matitil loing matitil langwan somo kichoki chege kogai bre star 448 ash star 448 ash ogi weyaga sirgele stock chota chaba 100,000 kogai siki ye gitu seta en coronet rani. Yes, Isaiah, never come on that. Isaiah?
2: Morning.
0: Come, Isaiah.
2: Congress, Lakini seneta ninyu, ako kifari futa amu kyo isko so gina. Kiko nungu o ingi kwa nkwara kwa iji na bahawa. Kata wa isko kongo ingi kundi. Kine kima chiko nongka ikasika amuwa wenchangu. Kima katiba niko tilgo musuwek toko. Kima katiba niko tilgo musuwek toko le. Nima kichu nkwa ima kosa kichu chita. Nini ngon kitja rata kibiri angi yuji nungu landro ka. Kitja ori. Kogu kuchi chikan. Kutubwa echa ayo kutingu kwa mege na mku lingi kutasikari muka hapo inje kutorgo kukwa echa ayo kutubwa hapo tingu kwa lage kwa mgole pole higwa ye si male siki imute uke kutungi lakini nika oa ayo makosa no mara kwa hii tili enso mani lakini chichi kakumwa chambu mara atuko ngoke niwa na nakone kone gitjo rote so kima kito kikimi katika ne kwa tilgu moswe kito kwa kwa isi eche vikto kwa kwergeri ini ayo makosa chita ne tine rafi ne kapesa kumie ge chapte na gi ni ke ko ko na me ge nga tu che kon kon ko ko ge ta ke ni kon kwa ge ne chi chi ni ngo ni no ma ti ne gi ne ni ma ti ne ko te ta ge ma ti ne gi ga pe sa ire so ko go ru ge na me ko ge ge ta chi chi ko go tu to so ko tu to ske le to a via to mo ja e mo ina ge ne mo go yo de ni ko ni no so no bi chu ru so ta ba i se ma ne te ne ga pe sa ge la ko ni da bi ni ge kan ba ni fla ni e ni ja ji to mo go yo apa di leto avia to ko burna mami chang ye te chen ye bare ichi ku go ye go jana ma me ga bu ni e ta gi go ma le si te se ju na me go ger ge i ku bu ni da to go ni go i go ndo in te ni mo ina la go le o gi ger ge i to kwa ma ni se ga go lo li ge ger ge i to no ki ki kya ma go sa ma la ge ni mo gi si ko sa o go gi ger ge i to ki ki ko ta na ni gi ane ne ga na ge le ku go is ka ti ba ni bi to le bu ya nda gi go sa ni ki te chi ta ni ni ni kugurugu kumatavi kwa sana ninga na kwa sana kumagara hara kutoongea kuri ngati bana kwa hisi kumi kutoongea kwa mwa kwa amchasten kwa hisi ngati bana kwa kwa hiti kichop kwa kwa hisi ngati bana kwa hisi kwa kwa hisi hivi kwa kwa hisi wanyori mke na kara hara kuzi kongwa na fasi na kwa hivyo na B plus saya ngana nde na ngewa biadi ngana nde primary yuno kisha chilogo
0: ngoi missing saya na taraba kama nde. Yes, so yeah, nam chini on and soko someone olene na isibu yongi kwa saagi na ya katiba man
3: kukwe mizi Bruce Bet agatiba igatua ni digi angalari kutu angalari agi leji kocha kibuwane kwa aruna kibuwane ulo agi digi nyuru che mite apa jadu kita itu tu semua si tiye ni. Agi cagi kalau lagi le, nanti macam ini, mungkin ini cemnya cembi ke celebrate ni katiba sixty ni asih. Ke macam ini lagi macam amendem. Amendem jadi macam ini, ke cuma macam apa MP si, ku minister si. Agi cagi cakera 15% cuci bakaun di cuci ni constitution. Ketas ku foto pasai, asal ku boleh agen na yang lelaki ini kira gaundi, ku boleh cakap ni untuk apa? Kalau asal tu kui tu si dia kui masuk kui tu kau lelaki ni gaundi. Kita macam ni, agama macam orang lebih ini demun a Bruce le mi problem no sinyo ra ya le mi MCA wala wen kavana ko choto ko ku bare mi ya no mai bu rabi ni ana goi rabi ni mo ne mo mi project mo ni CITP no ba 5 year period ago no to ni no lu implement amunga ye public participation ko ni ba de nye nyu ru bi choto to gul ko mo mi amu ne CITP ki gi le ko gi mo ko no ko le constitution de bolunjo gonne ni gito lenen abache in 5 years of Bruce and ago ni ni ko lot dai trelight at the day kanda at the day lot je mohammed at the yin giricho hu ti gire di babo met ya no be di bi ko kwale no li ba e gora ke di ago gorus to lot di je gori lagi ni ni go sare chebi so ri ne mi tene constitution ni ko ko bi gi ne chegi chegi chegi ga ya ni gi ne PPI ya ni gere we go ni ga lo ni ko gi bi tu ke yoro ro di ya gi chap former prime minister ago ni no gi try lagi ni ga mara ila go gi ni gera ro ni ba yen lagi ni go do ke ti tai go go gi ga esha hi esha president constitution ni ba tu di tego lo gi esha agi amend ko tu gele gu jo ta ti gi so bi so ke ni gi i de e BPI go mo ko esha wa ratu go aga ba go ti ya we time BPI ni gi gera ro ni one ego you powers and nam gil yan one man one shilling gaja you amun gere ni nye nyo ni kun Bruce Pitt ko liba or ya ise ko gele wan la kwet 50,000 en tibia ko ye jisho repi goi 5,000 amun ja ko yi gen ma chi yoto ye si chik ko wo okyo ne ko urgo ko so bo te juga chogi tin samwa gara edugo bo yi jogo bo im no gesuani ama cha amane chugo bo mau iye se Bruce ne ka ki na men kita ko le ji te kilo i wonu tura na tase a yi le ji kita ka ger kam bit mo ge mache gu chu chi to a go bo indi ta ge ge gu di ge no le ne ni ko go fa ba da tase ka so to ne chi cho na ra bi ni cha aya ne bo e da bi ni cha ta to go Don't go. I wouldn't have ever given much of a white person at Peach and Yota. Kindly as a market factor and a batch of number 2026, 2027. And this is good today. I give me your room, what you are money. Can you ask you on your mouth? I will give you a much less time. When you are another one, not a person making you go to the Gurunatala or the Van Pichu. Well, you know, the key at the band, the person left, the name Makuru, the name of Lee. Ko je joge tem wo ya ni go wa itta le lo ke le gizi de tomo ye mai te mai da gizi ya ni ge o ne ga pisa ma jo le jo pi ga ke sigi o ge ta bote ni a go ge nga lal rei ti ti cho a mu pe di gizi bu de ra mo ko tu bar ga go ke di tu de
0: ha bai ha bai mi singa ti ma mane ke ma singa nyoro lo ga be met en go indo lakini chinga ya chinga le chambi kabisa chaka sirikolo uye ndaki kuhulu school fees natanyo uru school fees uye kubwa hibwa nchini kabisa
4: yes
0: awa kwa sawa mbikia chango nagule yongo hiku hulu school fees kego nkurabishak siko banka nengechi miji dhani kwa kereka mbogo le taki ya chan 40,000 kule kego nanfocha kupendi school tukul kule kwa kego nan kuzrabishak sivi itana mchomba baragi in 27 haba angane ene shopping kwa maitachi alak Ichi ndara kasi rendi yangu lego galda teta ni kutinda agenge. Kule so ndana me chika tapa inti fees nga mungu waliba fees kwa len teta. So igerele kagiyan kiko achibi krabi shek 67,000. Ako tika shek chami yuko tika shek 19. Tika shek 19. Aki manchanji chika ichuto soko. Bichu miyo anga lecho sinyiko bichu kwa chuto soko. Ako tombo sigi. 67,000 kego ni ticket check 19 kogebiri star 274 hash
4: yes star 274 hash
0: agi tilgito ticket check ata tilgito ticket check oeng ticket check oeng chino ke ititu soko agoto misi kiki gai tem konge 10 agoto misi kiki kogego ni school fees chabwa 67,000 chabwa onesi mo ingunge target tilgito ticket check oeng yongi sobre luga abe met star 274 hash
4: star 274 hash
0: star 274 hash
4: agi jitu soko ngego ni itinye praindo na tanagara nangutumisimu
0: sipte tu teka kumbagu tike basoko asibiti sikye

Kaya ko sa inyo yung betu tabran ka gitu yera ni kora pe tuto na to nipa Friday kumut kasi nipa tariki tip tem magsisit tarawe to na to nipa sisit kanyi tabel busaga yung aktip tem maglo kata jin hingga tuto nipa katoro re taga la sunet kong yate kengu ni sa itlo ka ko patadega isyage angwan lo ago yung kuti je sa isisit to na to nipa betim betu tabran ni ame jata jin kai ni yung ko isa kelsrem ago to magetesta ka sa inyo jamu agesa sa kabit ketesta yung kore tine inegei Laitoria tene sabe goy gen ka gibwa ta ingun ga mine tap ke ki la su na gi tororin kon go amuri se tene goy ri be cheng wi gini ago ga ge te pedu tabra ni ko mut ka se en ga ge su ne tabu gi te ka gi sam jehova ne nyo ye gi ta kini ga weekend ko ras ko bi ti ri be ta gi ngotene ga rati bu te tili len na mene jo ngun ne batai sul dai we samu ti ga mu gu le lue kyo ge chang tu bu che ge ma kini ge sabe ne ba go tu jehova ya ine mi as ko bi te mat ko si ki ne ga se ne ge bu ne kyo ge ra ge sa jehova ge gen ge le mi to ko ba te be tu shek tu gul a gi na mene ge ne batai berua kasane nyu naga ko taban be duta brani asgo bit ko ipchi te tutya ni yai nem yeng sabe ni indoji beru ra gi sulda je samuti ga mugul el dani ngo mi nem nyani jehova ga sa mes ko biti nya ko bun garche gu chabun bara gi sangwet che magra ta magie ija ke mi sita li sha ke mi gori gora sa jini go no to ge ara jehova ne nyoma mi gine te menen ka gi sa asgo biti ta sai ngo te mani nyo agar ti gu ketili le na gi ta sai ndo yue chen ge ge tul yai we nem yai beru re chen paisho ni ga lak tul jabai u ne kyo ge amu gi sa jo to ger ngen kaine na bache so kristo ne tin denyo amen kasene ni humbe to tabrani ame jege baroin da nei nege ki rosi rutyate no tog ne ba ne ginyor chen kitabu ta ba petero ne tai mut kaite tap taman petero ne tai mut kaite ta ba kaite ta ba taman ajuta ko katika nu tik chete ratini ago engbar wetno to ne tai ne ginyor chen bar wen ne tai no to ne ba petero ko sirchin pik togol ago ameje ko itu nagi nyembe tu tabra ni sirutani petero ne tai mut ka te tap taman ka mo siruti ke tililen ko uni kale in ko chobak aga ko lumda ago gi mi tok che hoba ne ba mi inda togol ne gi gur cha ga lilen da ni ne ba ka igen agri kristo ko ka o nyalil se engbe tu se kematia ni ta ko ngaliot ne ba cherset ne ba ka mangunet angale cho to chegi muai petero ko sirchin chi tukul medu tabrani ne ba te ni nya ga ne asuko bit ke lum de ge in jehova ne nyo agi mangwine de tembe tu shek tukul amu ga mo go le we ndi go gi mite jehova ne ba mi nda tukul amu gi gur che lilinda ni ago ne ba ga igen en kristo yes kale ka o nyalil se en betu shek kematia nyalil da ko nyone ngat ka ingo tukul kai mu tu ko bitu ngat ka ingo tukul lagini mabeni ni nyonei nyalilda enga sarta ne mati ako itagi ne baratet yo itu che achen ko reu jamnya jen ga soine nyu so me nyalil im ge missing side inyoi mi yo yani le po ne jamnya jen amu mami ji ne tindo ne mwa ko le na ne ko kya ya mage chi tu kul ko tindo tu ku kirar ta eng sabe ni ango chi ta ne ge re ile u yo tindo chi ta tu ku ke makin ge kon gi nyoru ji jo ta ko ge re me ta ke ne ko amu kiwango ne ba in naga ko itne da thing sabe ni ko mi tu ga lage je makin ge suka be ko sulda ba isho ni ke ko ji tu kul ko makin ge ki ingon du ni ko mi te ba rain dap ke ge tu kul kalya si im ge ite ga sarta mabe ni nyalel da mabe ni be tu shek tu kul amu ko te lum de ge age an jehova ko indi ko ni mi jehova ni nyo ma uno ta ge nam de ge ngol yo ta jehova imangwi ne da te asuka be ko ge mitin age nai le walak se sabe ngun ne ma tin walakse sabe ngun kot koi tango ti yegu ji aginye ango tegi bendi ka kesune tap ke ne bagu gi labda ngwi gi ne tugol komi tugu chogoi sa isai isai mai kwa jinemye joba embe tu tabrane

mamite kamangu netinye inyo rabini nguni status 74 asha oroni chita netai nakakondoi bwana oroni chita netai akamwale en chita nakasha kondo kongo chita netai ko chita nekikure ng'o chita nekikure Elisha kielisha nekakile Elisha lipanda gari akaenda nayo mbinguni kwale kikarino kiboishe mwanik anan kitenda kitu na sisi katika imani sitariota aya soto majita ake orani jita nebaeng aga kokerwe kuna tono kitiongan jita nekikure Catherine congratulations congratulation ngaliana na kai name sasa nkuna haiga staine nyu kago it kasarta nyu name je agonog number 6 kaga te number 6 ni nkuna kai kai kebe otamu kashe kasango tame je yundong na status 74 ash number 6 nkuna le gemi ame je jito ko le labati gereng kip koite ak 50 ogole ame je mulolongo ne papi kingen mulolongo Ningilin ketebe ne nile kajito netai ko kamnyono inye itebe akitebe ilein tako ike itemani ira ite jito ko status 74 ash nguni kaki namba ngabe kasto inde nyo kimi namba sikisi ole mite 150,000 ko itipi kata ay ya name cha chengan pi kae lakini ngo chengan ni pi kae kuma utie pi kalak akoch ake tukul bonus lengit bonus oye we takai chutungunu tu yak bonus chegu imagine my gas chango tagenge magikas chi naga gole oti kai ira status 74 ash number 6 ka sta in the new engwe to gole lei mi ka ko ni para in the nagilen labatu namdege rabi et ne miyo imi anan memi present kut ko I present yani ko timi ta banda radio ko sanguni ame cha ko ni para in the nei nege jutu Agalejin mi kamangunet inyorchige rabinicho eng oret ne raisi status 74 ash number 6

we. Kagotian tu chana kapesai we. Kuro miman kalian kapuat sabi tu lagi kebun lagi nyogi jamke samsati engkori. Siangku na bagi akten koy koy akten sekindet kore labat ap kapanu mibile jin kutarete jin kelengku nain. Ke akten mama nengungit kore jin labat tin leji le sabi kutarete poshe ka kore rin. Kagoi begimnye labat kapesa. Dajun dola tak hey kewalun ngalja takenne. Aga meja mwe wakonyo bakalen jin. Ameja amwa nita ni kapesa. Eri niseme na munielewe. Kutkomi teki nangwan. Koke walji lakwet ni mingin. Kiit nangwan. Ameja amwa unajam gile. Agile ine lakwe ngungi. Ako mauti ako itundawa siti. Kukiit nike mwaji lakwa na kongi tungabwa tutiki. For yani angotane nguna ako ngapasis kole sabwa. Tolikinye. Kwa giyok tokapchi. Yani kunyuni bichai noto. Ako ingalekche kimwa. Ngap kilin ki utie lakini inakuwa ngumu kusahau akya mingin kya lakwa kol irangi na ki ko iwe giokten am go to giwa ta giokten si junta kap chi tangu na ke chura churi ningyo ke chura churi ngele ji ne mami be ko ngwa ngot che giune ke me muji ka me tanang ko kon kwal sabu ni te ngale ga che wiru ji ta ta kwal ngun na ke le ji ka giya ke lab ta giya ten ki pritit ke le ji ko ma me ngen ka me doge tanan ko ya doge te nyu ta Ako kekoni kora agekonin katye koyeng chepa kibiriti Chengkip kitiar agenge kome osae mungu nepa aeng mat kome iromano konyo Kakalenji lakin nipetusha choi kwa inemye mangok mungu nepa ji Noi waljini lakwe tap jita kuno atako kekol kaperure tingki choto Yani kaperure nakatata kutisitai mkwa ko kerepe nena gigoji lakwa nata kwendi Aya Honet kegi ako ribeke laup chemenge chen Maki waljini kuti tindai kisasek sikinde deal na yeye Wachana na uyo mtoto Sababu lakwa na kumautie ngolyondo na wake mwaji ningumu kusahau.

akasere ni udaike shako rinjo kange deke shaka yengu keker duka ni kutko to mi chutu yike rileke chutu tu yakbo na shaku ke oroni jita neki kure joilin kaki kaji 500 jita neki kure rose kaki kaji 1000 jita neki kure pita kaki kaji 800 kongko imesin kono toke aya kono ta ka ko juteng dro rno dake ya tage ngena kange tengo ne teme ko ingen ama geger nanya ta inge kable ja fungwa mo me jengo ita ke be beria to age tiak tra bini 25000 ko ichibe tamana tege be duke tage. So ego tayari nguni kutkuto minyo inyo aragaraga status 74 ash number 7 unajua kita kenge nami jayi nagitongani kumaikir chinchi agetukul ne ingyan nyongo tenyo ne iba mwisho tae kai ingyan en kasarata kumaikir chini nisang kego ni mbaraenda na inege status 74 ash number gapi kimi teduke number 7 nami jayi agerbi kenge nguni na unajua mwisho ndio anapatanga pesa mingi ya mu ki kwa chini jaget po na astukul jaga kumit. So majabu kuma miji yake netakujutu status 74 ash number gapi number 7 mamiji yake netakujutu agalen kiyet kapisa bonus kwake lakini sasa tabanya nini usipokuja runjita yake ngenaka konyo nekikure zena kakikoji bonus ba 1500 kongoi missing kagamalein kiyeti jitane unotoke yes kongoi missing nyake tukul netesetai jutu nguni itesetai jutu kwa geni kichungani kai drone ne papi taman age kono kichungan kile ja orun jo ka kityakta kuma atinya ngal ago nin brainda iwe duke atake. So make sure ile tinda isi memu nguni status 74 ash number 7 make sure uko na simu yako age ger kichungan kutko si memu kuma gonu message wendi balance ite balance ne ngungi asoko biti geru to gesi kinyoru 25000 kongo menyoru agoni baroinda age gora muta gumite baroinda ne inege nyu na meje in tage nyuru rabi next status 74 ash number 7 status age ni kitongan koiti age ge gona kitongan pik chaka gonyo chige e gona ke gona nyo status 74 ash number 7 tago mi baroinda ichu tu iso usko na wasu waso longa so mama alorono ga ko bit pik ko baroinda ne ngung status 74 ash number 7. Good. Rono kagitiakta. Chito kuru nguna na msime ngungi. Confirm kwa message. Kutko balance muji itebe. Sige rutugesi kinyuru. Rabini kitita 25,000. Yes. Kwa kaa ite balance nungunga kikere mainyuru. Kota ila batu yu aragara kakuo nini. Ameje ke toko su kebua nguna namba ngapi. Number 5. Ole mite 14,000 ameja pik 20 chiki kwa chini mwaragaraka pik 20 keko ni 14,000 ako pichu 20 kujijato minyoru keko nguni nige jengin. So ameja chepchepitu kitungan shopping yes kamite pik chakatese taya kunyoru chike nga sarta chaka ingia nga sarta na otok nebashila aga ke tuwalako ika sarta na nyunet. So kiko ni baraino atokora sika pitisi kinyoru. So baraino na inege kasari niyo star 274 ash number 5 14,000 koi chibik ataka sari niyo koi chibik 20 ameje chutaragaraka ameja akoni ndeke shekche ngeri nyen kitiongo ninyo iju taragaraka inya aketu ni makini gara bini chota ke star 274 ash number 5 ole mite shopping chota ke ba in 14,000 shopping chepa 14,000 aga mwale kutkoto minyo roge kwenye nato nge jengin kegoni 14,000 Kenyan money kwenye kuge tinguni labatu aragaraga peak 20 aragaraga peak 20 roni chita neta inaga kwa chepchepit kabisa chita ne kikure ngom kikure ina Susan neta inaga kwenye chile kito congratulations Susan kai nyor chike 14,000 nguni ko tuma big tamam nokso ko list 274 ash kimi te duget na magap ko stoine new kimi te duget number 5 keri leke ju tu en oret ne ne ko stoine new ka ko ni ka sarta star ro star 274 ash number gapi number 5 eto tabrani ko mangu en nafsa kyo to kele la chin chaba police ka pagane ti se tungo limba ki kanjo ko gile jini kitongan congratulation ki kisai wa kaga kwa ni mie Jehova ko ki ka wala kwa ngwa ngana le ko imi kap sang sae ti so jini la kwa ngun betu tabra ni kitongan ke le jini jaget congratulation status 74 ash la bato ko to get number 5 ara gara

jitana tayo tile ticket, wachana nayo. Jitana tayo tile ticket, wachana nayo. Kako ipitana igurin laban o, leti nambari nye 040. Laban, na leti 040. Unasikia na mnagani? Kwa yoljige bigibigi tab, 150,000 Kenya shillings pongesi sana. Katildiga tijek sumo, pongesi sana, nota digile laban. Yeah, leti nambari ngung 040. Ama chini nambari nambari nangu birune nguni ya. Minu nambari nge birune nguni laban. Number 07 15. Ago leti 040 gure nende laban. Yeah, ama chini geri lege nam simu nangu birune nguni ya. Agi leti kutegeneo tenkide usimu ngungo timache. Nabu ngungo timage ya ngungo bigi bigi. Apo samba.

Arrai ti gosana neni guni gitu gosana wiso geni oni no tinu mosta tu sebeni fong ajem. Agilin jongi tu gosana ni gile rai ni go Friday gitu geni ona. Ako gile jongi tu gosana ni go mapema sana ingile miti le tagi bendi ya miti connection ekia gitu gosana ni. Eni aniti eti on lagini kutuma gitu gosana ni. In inonitong ni bosta 274 aje gogili jo gitu kina mengi to kwampigo e kwampigo gitu kosene ni amma je gitu kiwe inono gitu 85,000 amma je iwe og 85,000 gitu kosene ya uniti da ayenge ni notong ni bosta 274 aje nitong ni bosta 274 aje Gile jingi tuko sone ni tikiti number 4. Akwa ima jingi tuko ini oni Tikitino number 4 gituko sone ni Tikitino number 4 gituko sone ni Iwe ndi og 85,000 Mite ngwara pona siyata je mite ni ogi tuko sone ni Nitong nebo 85,000 Nitong nebo star 274 age. A gelendi tigiti and number 4. A tigiti no number 4 to go to Nene. Iwendi on not again. Never 85,000. Go to Mata Soman Ezamesha Zimitin Libby Studio. And not a not again. Nitung the was star. A 274 age. A tigiti and number 4 to go to Nene. Eni oni toko gili jo gitu geni nguni Gugaitu vige ni nguni limba nyumbani Gugaitu vige eni o limba nyumbani nguni gitu agosto nini Ole jino tong nebo star A 274 age Enore jino tong nene geni itil tikititi number 4 Agwe imagine tikiti no number 4 gitu agosto nini Gile jing gitu ge eni ona E tikiti no number 4 Gile jing gitu ge eni ona 85,000. Iko si chake tu noteni miteni yongi tu gosto ni majini ni kune. Rai ni go Friday. Again.

Sicho nguket aeng kityo na ile katoma ketil ketil dakika bisa tikiti sicho nguket aeng kityo iye kubijon angwan kityo agostinoni inyon agawegyo yes aming se ye matiani inyona 1 minute kityo inyon awegi inyon itoke kukwagi kunam bijon kityo agostinoni enore notok ne inegene konlin tis tikiti sicho aeng kityo en ore tinotok ne inegene